dahin na buwan ati tayong gamins. Kuduwegas ni tinugibis in tawan ni anarp damintat. Sahna, sahna, in tatham wazi CJWE. Winchispaw yade.